0: Así como allá no, así. Ya deixa que você cantou na sua tama. Me empino a pia para sentar a macarra, mas não tinha um puxa daia. Canto lampas de sapanhaquim, perjalanan. Canto skai winur sita, avios kana tawau ko sapa.
1: Awun tri, satanahin, alas kuang nawasa.
0: Adipati Arjuna menuju apuk-apukan motong kompas di negara awal langit manusia Sularis. Hasanok serang ingkang Raka Harya Bima
1: lan Raden Napula.
0: Harya Bima pingah galih rehing nampi laporan ti Dewi Sri Kami. Arjuna mingat tanpa wawarto.
1: Wayana sumping Narasiko Mayana ngapi kita supado semaguron ka nagara wawulan. Nakula Sadewa.
0: Kawarung kuaraka.
1: Itu tinggali si jenis. Ya aing,
0: Raka Ria.

0: Subang, Neng.
1: Gening kosong penumpang na.
0: Iyo, rek nyodo nihang di jalan.
2: Sakyo ti iso nanang kang muat lana oge.
0: Nau ke gatu. Na atu neng te.
2: Kumaha gitu?
0: Bade angkat ka mama.
2: Sami wae abdi ke bade ka Subang kan.
0: Kumaha mun dijajakeun.